0: area ta umwana ubukali uyu kwenene kwa namabiso gotatia kuno se kwa mahwera ba se kwa mahwera mwana bana ba bantu ebe kana be kayenda ba abana ubukali bigenda biyini yini yi bakali kako na kiro cyo buhere ebe bakali bakali abu kawe munne gwe nandi kiri kishiku kuye kiro kinene
1: uri
0: mudeni nayo ambao ndio mbovu umuntu wabusura sibisha wala mboro mwe usura unaipiwika na ukona ni kubadile
1: mara kende kukamuka juwa ya ne mwere wabetura ni kukamata
0: lovol sura busura
1: na tunga wabona ya ne holo Trump
0: nerima ni ubukali akabi ni anya ho birumi ya nama beka hengereyo ya wika kole mibiri ya abi nerio wika beka henga bi agenda wika nata lumona ni umumuibi nata ndanga ngabendu
2: ngabantu
0: bikabye bikecyaswa eriya bya rehonga neriwe olukande lukane lukubumushitu muwewewewe neryo balangira mitika yiterenje kayiterenje kayiterenje umuntu ubukarina natfungerere akindigiro bya ndayo bikaya hera remirya yihera nerimo no ubukari amabondera umunyumba amabya mubundu na hikamuji no mugekolo neri oyo shamu oyo mukokaya komo ratino eribye libibi kandi abiera mudya bya mutsera meshi bagira banzi ko mutsera aho kasha bya mboka mwanubuka yeka kasaberetere
1: ya uwe kamboka
0: kamboka ehe umubegere ne batrami simba natubwira mugatuka ya hayi ane kimboka bana mapke mbaka neri muke kuduwa mabadi ata omwana wabe nyuyu erinda bi pamabi ko jikachiri bambo Ambere katomo edufwa uwe bakaya holo bakaya gesa kwa kabrati ati mwana wabukali achitwangana shakola hano uhuke uberaje eberemberembe abenani erirekane emare ngatsanu ngikumi
1: obusar
0: obusar neryo ukandilwa heka ndeke emuwongo neryo bekandi abyabhenga neryo ena kutina kura katambi na rune mulu walabe chaso mchichirala na mwali wenyu emu na mugendo na sima ndila wa munzera nguma uka ndila wa munzera yao uka nuri kande kajira na mwali wenyu uka ndila wa munzera ya tunga nene nene ayi kieka yuluba aweko mwenyu munzera nerio omuke kulu ni hakiri ni hangiri nango kolome yewe na tuna uronde raya na yiyo
1: yo
0: mbagarandeke eyo bulo bekusa kandi katwala bikusebyo nawo na mu dubita bise engo kolomi yiyo ningo kolomi yibirim yo yikasunga no muyoyo umwana ubukali amuweri hano ryo muke kulu na mwale wabo bamagenda akaba kagenda ubuka mubere kalaba mo mutara baseram numuheru cyo ubuka ubukali bakalaba mukande kayera aka makotokoto ehe engo kolomenemo yenemo tola kwishi ya mabugo erola engano nebekusa isheria hika ekawa neri ikalwa sha kwa ya makoko bika iti birarenga kwa ikaburi biri muri amabegenda biramabera marenga bikalubyalo yo bya bya be katebita bikashika amalabahayi neri engo kolomenoka nganyeto amabegenda ati ebende bikakwa menzire ikomire bikama bika ikukumule mberi yumule mberi bikasobola na namulaba mukayera kake kechisuti bene ebya byangu byangu akabi byabere wira amaduta kwa ebisarasara bwahese bene mu kanene bende nabi bikata shase bikata ser kanye deshito hombagar ane neriko okona niko okuzumulari hanji katonda amashiya ukanyimba kamuke kulu Nobusarewa magwa mwananyo mabeshabewu ayi gusumuka nyumba amabi gusumuka nyumba komuke kulu ibiri muno bekashe ikabere amola hano hayi hanusete kamondo amabingera muno biri mubetya nomuke kulu shete ngera muno ehe neri ibiri mubetya muno mwane Nerio
1: ejendi buhanga yuko bantu
0: munu neri muke kulo batreno mureke ngata request ngati ribyanga nganabi ni abirengera no mwe muno iniriwe muno mangane munabe ebende besenge neri mukandi amuka

0: sanaju
1: bitu bikaso ndirige ejaswa omakinyoze semukirini ricundi
0: sonono
1: sonono eh kandi bishese bugolushi no mukekulu ama besabula omumbesa ama bute uwenduka uyikase utebete neruke ndiye webihika engo kolome yewenyu yabeka nenda mbiyo bwenena kanyeni birimu nerio ama luni agenda luba nerihike kawabo ama bihike kawabo nengo kolome yabikayire ama bihike neribano omuke kuluna ye inyabirite kanye naye che endube umushiko ate omu ama birikiribu matimo moloke mwa mutai mutaya na metsema nga omunete tukiriru ukulush eno iyo mukabya mukarondia se yono neri egwini abiriru omonanyo mu mushiko yomwe se shonzuki ni birundi neri anazinye nyine byo byo byo omonanyo mo umu mushiko yo nabiri mu bita he
2: yo ya namulaka
1: yo namudakera
2: kala
1: betani ibirimu yemashimo muga kuli byo muwania ukatosongera omuntu wetu yo birawe twa tukamvala boko okuri ko tukoya mukaya neri bekali byaberekera na bitu twa mabe musunga mwake muke namone nyibu ibirimu byoshi mwase obo nibusura nashi babira bakabya busura bose bali abo Roma obusura wetu tukali abo munabwire rari yola ebe yuka nditu ha munabwire masunga songani bya mahikao emabya bihikao neri yabiri treka ni mushiko nga wonoyo ndiambi ya mora hati wangaika mamundu ni kwa tuka ya senya kwenye tumolero munene na kwenye wase umushiko kwenye umushiko wabiri timbanda ke haka shasha wala kundi ya ote menge manji basi na hiri vya mwa kwenye kwenye na wata ikabite vya masenya ndeke vya ma ere rungari ya redia mwa na hiri kubia vya umushiko vika timbia timbio na hiri vya umushiko wako mwa rungari umolero na hiri umushiko ama o madero malwa ni mushiko mushiko makama kana rimunye birundi abira manarenga megogo meti bich ne rikirundi yanaluye ne rikirumuke wachite tenuririso e umuti anari anmonarwe chishiki ekirumuke wachite akiriri kwari momongo tinolondusanda mwana lwat ribwet he kanuka komuntu ehe yama byabiri abet he kwanane oboro mama buga nakibye mushiko Panali rikui kafukatwa dia okoma no bukabuka ko bukanye nyeta koma usa as beta a yamasha sabe ekiri mwiki ari nga chabere tutse ba koma twa dari tudu tudu washali bukanyitwa mikoko okobusura bwaju nerwe tukane tukera obukanga boma tukane tukwa tukomodero kwebeka tukane tukwa ikukweki itwepe ikuno muliko nayo ne mudutu alia no boroma obutsura nabo botwiria ho Neri kwa bwati ehe sipama neri kwa bwati chakola obukanga bumwiso obwendulia tukandia tukatwacha tukatomekero erero ngali omulero mukwerende nokandia tukatweki komdoka ndaka sombenye twere tikache esireria no ndi netwe nayi tuna musuba tukagenda babere bahikokocha echatrebabo chidikatwe chikane bane mulubachi kuno mwironga sichangacha tukilo mwironga ali omulero neri bedwe chiba yashahumbere humbere omulero che neri chahero okoma kala konde chama chabi chirim neri kwe ndi bibya jacho beti obo obotsora wetu
2: wama
1: neri echali kirechecho omwana obukali oyitwa wa oyarunda yo mubuya mwa yabandana ini chirim mwa rukiro mwe biri ne obotsora Omuli wabotsora naye nyakashale bawokobotsora ababira banowira
2: kusangwa neri nari bambobotsora nepambo ere muri eretsura
1: erenje
2: nari bambo bahola mabotsora ambo eretsura
0: natsurana
1: eretsurana
2: nari batsurana umuwani atahe okomukekero yo abahulikirire banalangire bani muyehulia na maseka batre kubatamya isebandu na wakapisa ye ebi mungano yugo haji
1: niyo mamusase ndiyo kwa nino chakoyo
2: unashina kare mbire yuri anahari ya mongondo nakata herukana hari
1: umutsukura kabiritsi njo muntu
2: nanani na

0: mamusenyere naja nuwiri yo hari yashikufi abya na basenyere basenyere nabo banuwiri ne namatagira mukena ba abo be kanisa yoku ya yemubana nabe chepese
1: nabe ruese
0: nabe mangu
1: nabanya kitsumbero
0: ruese kurangu wendi we
1: koko wetu kulia ngote ya
0: ndene re kardina
2: washinja mukara
1: na kamera leng
2: mukara to mwatse mwatse we bila chinywa ti mubila bila nero ana bya aburwa shuna bakana kereka bila abo yoruwa shuna nabandi bane Mbabende viharo, abaka ya kuluwa kana chereka kwenye niyababira, kukuna mbuwa, babibu wako mbuwa, mtabu, niya kani. Na yama shasiriba na hundi mkulu, na yo, ayo, imia kana hajirekwa, na babira ababa luluwa, tisivitiba ya yosa na masongete, na mbabende vanjira, na mbabende vihoka, na mbabende vihangu. Nijitiba umubira, kwa nanane, amochi uwecha wesunga munikani, bali akali ya vandu. Niwa mbumukana, sungawa, omwasi ya, Iba beno onyu enyama yomundo ya barai yete ikara kana rekere kiremu ne wire ababili batashare bwa habiri asabe kwara habiri asararo na shombe baba bilita shimuri habiri na shonda shabiri as ne shara shabiri aro mure rabu tsura ne ya matsura aro habiri akawara mu busiri akulu ba yahola acho tchabu kare kire kwana neko ababili ba na rabe mure mmo mini musiri nyaka wola shongulube ndishongulubisho sere mume uta manene tukarondi kububalia bwabo kwana nemune wi ndumu yamabe wala shongulube niwe masarakaria nare nei koko ndi muini awola ende ngulube nei koko ndi ni yako nabya na ni awola na sende nare mwa wala ngulube nene aba wala kwa kasi venga arese venga shamar mutandala shamar mutandala ashongulube bangi sisi kuri yobutambolete ali rikerero erikerero ero ba asalana kuri yobutse remwa salaba ne kamuke kulumu matsayi are kuma kumisi kuri yo si wole wa minyeri sirisha wole akitolo akitere akya bitsungu abere wa bikisungu kwa wona wona na abere washo Ahina ni ere wae kahik. Ati ya mbunaru wae kecho komutu wale kende loha. Ati na kwa nyama wala ave tsungu. Na hito tsungu na ere wae kahik. Iliongo liongo. Ananda wala. Ape usahiri akawum. Ewe cha isha ewe cha ya kwa merda. Aka liongo liongo wako. Aka ungu mayama atali yako. Kandisha cha mkwa. Kaini cha usakani. Mweshe kulia. Esho nyikulube shushi. Shoko. Rikerero kwa batori hivutu mbwezi.
0: Kundini mubira, akandri ya.
2: Nere shongulube, shabira shia hivutu mbweno, shabira mbwa meru, awa babira. Wabu lawu, wabu abira mbwa ameru, na hivu kwara kundi chibirimu mnyumu nene, na wande maher, na wande webriko kutu shongetesha maher, na wanduwa na haba mayoko neneko, Ema ngul, yuru wa sunamosa, yuka nasa lachereka, ababira.
1: Kasi, ewa mwwe kwa nene, hamalu habane kama lumewa, ati umuli wabi, kwa ningeshi alire ngulubi.
0: Nimuli wabi.
2: Viyari.
1: Ati achitrapa. Neratiba kane nechangiba mwekani ya nechangala mwina kanali ya china achitrapa yo chene. Ne kumbaye ne
0: kumi hit
1: neruka sara kuwa mahana ne umodi ibwa ububalia busana bo bamama nika ububira bama baneka nga ngane bulwera
2: nibukoni
1: ati kwa neru nje kasara kunyenga sunga chelamero che bumiri tula bana tubahe kuma walia wa tubanurena ka akatete yaka achisengeche chwakande bakapanga mwi sane ndone bandu ere ububalia mukwaranja nawote kubo tunga nawote kubo nabandi bashakulu banawote kubo bali kuma ki franza bakawandi amwandu ambonba manyambo ba anthropophage nyambo anthropophage riyari ryo nyambo enyama yo mungu nyambo ameruma nenene akabi byo mu mundu nero mundu oyo inyama bilwa lubukoni obo ni bukoni nero omubira bakampa shambo mundu nero omoba ababiri abo amabiri okombwa shale shalama bwana yo abiri okombwa akandelama akandire ko nyama yimba kandelama oba lyo maya banika hanye ubu bali abumbere wa maya banika ewa hanje katonda omwana ayirungwe endateria ngola
2: omomyululu
1: mweria
0: okobetwa okosenje
1: okosenje kala barero no wachira sambi watashalwa endateria yo hale nuko cyero anzuru kandi boye moleka yamabani kububali abumbere ububali bakabere wa maya baneka yoyo omuntu mwa mwabanena ni eshongolobe eshongolobe sho nasho sine mububali aheke heke aba abamenyamye bakayitira bad eh ya nahike heke hiyo wame bakatunga romdo alinguyu abereka hekwa na mahonga amabe ikasoko yakabya kali yako ni wambwa nga mishibiri mishisatu sikabwa mishini hekana watika yokuya lola kandu wako komo mutema wo mundu na ro mundu eni alam nero na bando seba byusana netsura nebutsure ukatsura kabinet bakamata amata labana luchimba mbona sengutya luchimba neko baute ka shimoka bakamp sho bane mutayiria oyu mubwe wa bahe
0: oba
1: bakay abadira abakanibal ehe neryo nonde munya shabere kratu ah nenyiro ko bitwa bya mahikwe nabandi batinyo ko bitwa bya masere kabandu babere babulume abakanibale abadira
0: ndukubaka ko watika yabakari
1: abana babakiri
0: ehe babakiri bakaje hambe nyama nari bakera
1: yakere
0: nariyo nabakari bahuka
1: nabo bakande bana ububali nabo bakande bana ububalia ububalia bo mama yabanika echelamero echinen
0: ngata she irako kakekera
1: irako ototeko
0: habye musha kulumuma ni anawote mwale wewe nariyo mwale wewe matrahibu ama bya bitrahibu nariyo musha kulumata nariyo mwale wewe manzerine shachere mwale wewe yamabera muwe Nariya mamuheka ama mtu ala machenda cheho kaye mubisaye
1: akambala
0: nariyo omuntu mini atikwa mpeno bakambala murumbu bakambala murumbu
1: ni wa musebe
0: nariyo omukali amayahora baye ama bya nariyo mwira uwo muwamba shambu mukali wa wabarahola ukoli chererwa nje nabana tiba muheke ndi oje wa mtu wala yuke kona cherero na ibangai na ingaji kalo kwa cherero kwa hona ena mabia wanganda samarara kwa bakarera nario isi umukari ama trandopu nonga wako uira mwata mtu njena maheka cherero echi nama netingaye mubisa mpenu anemu isi alwambo ndibu wa mureta nari cherero chabarecha hoa nari avalu mibikara ambubu atukata suhuluba nzululo tutse ntahe sukaba nasiombene eseka esu yokita sinyeta hiyako uonde na yema wat inje munanze nyumbe yo bambyo wonde ayoka suba mache tsoche yo mahol neria ho ho luchinyo chiriyo baka bambo omukalia mahol sungaliwa wa mahola ewe mware wo neri ewa suba mache tsoche sungaliwa wo
1: eh sule na mwatsa toma moke kara toma ngara rao ewa ambo pamatisha bwa katika ndi ndi washinja panga yangira chumkwara ndi kwa watu washinja na ya amanga romuke karawo nda
0: na romuke toro yu manga nga tumerawo fok oche hungu aniao izine emadiwe na Kristina na chinyo selwans na tsaliani ha ilambola na sochi baruchi na baruku baruchi na nomwa miyuma kashi
1: aha
0: uwe madi
1: na masamba ane akabani komujikwa cyo rwe muhali
0: naba muhimwale naba wapo arenga su
1: naba muhimwale naba banyana ni bane ikiwe
0: muhimwale
1: na Elizabeth inenye moloro au mana mukiriwa
2: washinja kama matsingata aba kologo chinyo omulamye waba bira mwasa maluniasa amuko ayoka aluni aba ni hajira aba bira bushi kwa mabikanyana yakalunya tsubitsako Mwaya mwababili babili kokobalo mukayo mutena babili babili ni abili kakishumbinga pakori ba mumbinge nari shebiri mugutsu hi shebiri mugutsu ya nari abili sheka shara sakande wa matuyen kuna na vakanale rakwana ni kwa kwari kandi wa mwe kamu nari amwa hayi shumbinge sho namusha yayo usibo mangolo
1: Omushakolo amayepura mwale wowe yo mu bunyumba omushakolo esendengendo okongendo ngoma abinena nena shingene hage nesendengendo ishe shingene mwaka shinganat bino moya libya mukwe wewe inye birindia mwale ngukota byenzi kukota byenzi
0: yo ndumbu
1: yo butambana ama shingwat ama shingwa konde iwe ne wena yo anangerera mukwe ama muri kwende shombene iri kuni ama mtu wala ama ewe mberesha Yesu mochi sabero ama yu watu namo watu oyo abahereri bama himu ira kwe vyala ama mtu wale abe letama watu omazi oyo ama berera nyambu ewe kabe satu evyo konde yewe kala abo mubu hiruchi embene yu mutrahio abe leta na abahereri omazi na kaniri kabe miyave satu ibi bujiriri nerio Eniba haberabi habyo buhanya obuhanyi bayabanikaho
2: kitroga
1: ekitroga kecha mashakitroga kinjikundu kondi omubuyira omubyohori omuntu oluholo rukaliro mubyoshi ebende wangana ni wangana na tsajisari ya rekato mochanyu kwa biringasha ulerende keni olu obukule bomabirwa obo mwana
2: Oriya
1: eba echan echo chichikwambo alone mundu molo nerio nyambo om eribi hori omundu maisha wa omundu akaliru mubu oloholo omuyira ashikirie lukundu lukalire kundu nechito wachin dikundu
0: munayikayire chahanda chikabachente ikimbolwembo chit oloholo nikakambyo eyo lukae ko yunene ire lukae kanu yubondire Olo nikakambio yo kwishibabo
2: babalo
1: baba nibanalengire
2: olo walo namunagu
1: na lwangabere lwabyalutia bandu bangikeriwat ehe bandu bakimba bakadara mtwa matrengwa sibaliwa munamate gokutsale byamatrengwa kumutubu shifa matrengwa nibambo bwato yere tutre neryo begabo lobolo ebasungana kegenderwako atreno Umubira yo tukakana yako na Ronaldo holune mushabani kakande ne ni mubira konde ololo lukali abantu na mubira kali mundu yani yolohol yolohol neryo Thomas ba tulio omachanda tulio ehe mushonganisha bashakolo mukaye muna mushalaba ne hende yatse he omaheguma konde kiro ki omamunga balama nyeta ana inyu musonye ngara ye mangen kutse mangena nayo kaba kuma iriyo Wosera wonde munu nje mungagenda.
0: Tingata
1: yarere baliya.
0: Nga bakaso saba.
1: Alinga koko ko demile mana bere na wasatu na wan demile. Demile 3 demile 4.
2: Mwalendirende
1: na mahike mangena. Nane ko mangena kapanga yabo pitwe bap na mapanga yabo na bere na lwayi na yoho kapita dikapita. Ende ngasa afsana no mati ono. Adibika rondaya uko na mangina kuno yahwere kubya biri ndambu yo masamba eryo tukaye masamba
0: yavresamba
1: motwa yenda lugendo mukae nanolo ndimwenda musiringa nzuri yeri abake kolo abashakolo yake sibrana kakwembeka omakakambala omombindi ama berini ane mukubye kubyo shayitsomene kande bumire babondire
0: emekangati
1: yabakeko
2: kongotsya
1: emasamba ebo bakali bakania nibaminyereri mukalwe botemba mukaikebeni echanza bamba kamuka muiko homangango mubakaba nerumba kakula baya ulogotsere nerimo mukamuka ndande kwatuko wakapita nerimo mabihikeno neri omwache okasera uchene mwana mulera kwenene echitanda bamulisho chinga cha mundu
0: shuri weika watra
2: ya
1: kwenda utendi ansa ebyo mnalala kubyo
0: mwachi mwetu ndo wanali
1: ache ongana liko byo byo uchene mwana mulera
2: obutsura
1: obutsura se butsura
2: wali ako butsura
1: ta baben mona shishira na berena bishira ta
2: nahat
1: nahat ibaka watra ewawo sobole neri bakakwa mani so mundu yo hake wanakanja ibebe ndebe harobi neri omata ikano ko chichiraga bali bwe noika holomo masamba mochi so chimo hale bali bwe tukagenda ngo ko mushitwana mukondwa itwasi tole bandu be becha kakala be beyi ebwere tukagenda nu mushitu
0: tukage mundi nashe ne
1: eh bali wamabina njirwa shamnyane okaholama ndiambolo olongo pero luneria peni omumange na mwa hanabuka nende mbuye ebol enerio twama subula no mukapito yanye twala kwapa chiko homwe mutwaluayo yinelushi tiamulo makeke twama sukulushi munabulanga kwa sukulushi losaya
0: era berechekalo kondene makeke
1: erishiko homwe wat twonjo kwa munzenze twama luayo sikabya nganzuri nerikuka tayibukuta esho sa tulienda kusanti amye sasenga tukalu haji bane aba bira bane aba antropofage bane nokushina mino bane muri abantu se bahwere bane yo
0: ndibane na masereka
1: bane na masereka
0: kandi aba bolom
1: aba baba bari masereka nibo banya bobo kwene ni masereka na yololo na bari kanyerera yo bandu aba babuli bawe omwa aba meba tukandizo koko bane rafana bandu security batale baba bili abali yo ngabale na ngabote kirengererwa cyahe cyarikiri abo bolume niko bakandikala kundi abo bolume amusele wat yo amabya mukani bale mu mubira kandi bakanda no mutu
2: washinje
1: neryo akubwalia ye nyama eye ngulu
0: kundi yo yaye mushumbi
2: yo kana
1: nibo bagabambo dawa ya moto ni moto niwambo embinga kundi yali yimbinga neri agoliwa haye omoma yes namagetse nende ni Yesu Kristo kimeje Mungu
2: neri omusase wa Yesu wanga neri ya eshumbinge sho neri omundo yo mwalama ama yakangirira no matsyo
1: eh
2: no wonde anaba omuli na lya Yesu hangana abira matami bi hangana nayo mwana bomwena tulawata namabyasa erile wet abi rema bekande lam atini nebi kiru wikendi bu atini shumbing ate yeye ngulu yowene baye ikahola we mungulu yowene ambo habari nzema ya ufalme leo akomati wa maretra wa mairandrek obuli mundu wosi neri bana ngata shefuka abyo nalolako kundi kutukavere bulera
1: inga
2: hey tuka kaniryawo ashongana nara nakoyo na ini akabya bisaba owe mbieni ate tata kishi tata shumbing kishi Isha, na kwenye cheo, kandi yoyo, na sisi, kandi yoyo. Nerye cho, ni kwenye. Awa bila, bakana, bane, nerikuwa, nibinga, sekana, tsevita wako.
1: Umuri nariya Yesu.
2: Umuri nariya Yesu.
0: Nariyo, tuka sundiruwa munu, mumatashi, umunduwa shimi abandu, abira.
2: Abandu. Nama tashimu wa Kristo vushi, nama pastere vushi, awa ni uomo kwenene, awa pevushi, awa kakana yomo kwenene. Ikinyo kundike wakati bashumbinga sekati vita wako mukinyo
1: na mashima omundo yanengero mochama cyo ikishumbinga nero abri lwa mucho oyo wabere wako kabata anabye kahikoko abine kana hikoko bantu ne rushirishi hikoko bantu ne mushima akandi anamukangiria wabantu na bahulikiriribu shi obule mudukori na rewe Agwat njese na tabia mbinga isina shabia na mbinga kumujya hori ya giriu.
2: Muri na ya Yesu.
0: Na namata shima baswa bosi na basu bosi na basu karibu na bapara au sijoba ni chamugusi. Achisanga ngudu na serek ako para bunai. Oyo no kuyina himbire ko para na mamuga mu. Wa mama kula muno manda nande
2: ano ni mukwarambya amashima aba Kristo boshi ababiririra Yesu
1: ano ni wimise bandu
0: tenori ari tusatsi sare mu baswa kendekira kuma kayabutsera
1: ngolera usana nache yeje.